0: mulungu wanga. Amuna anga. Muchitachiani pamwamba mumtengo ndi agogo.
1: Titiola manga ako. Ndinao za agogo kuti uli ndi patupi.
0: Koma, agogo ndi wokalamba kwambiri kukwera mumtengo.
2: Osa dandaula. Mamuna wako andisamalira ine. Ndinamuuza kuti ufunika kudya zakudya zosiyana siyana kuti ukale ndi mwana wamphamvu. Watanzi. Penya kuno. Ndikusika sopano.
0: Agogo. Sindikhulupirira kuti mungalumbe kuchokera mumtengo pa msinkhu wanu.
2: Nichifukwa chakuti amayi anga anali kudya zakudya zopasa tanzi pomwe ndinali mimba mwawo. Zimenezo zinandilimbisa ngati njati.
0: Kodi zimenezo sizinali zodula kwambiri?
2: Yai, nichimozimozi ndi zakudya zomwe timalima mmuzi mwathu zinthu za masiku onse ngati mazira, nshawa, zipaso ndi ndiyo za masamba.
0: Koma ndinodandaula kuti ngati ndikudya zinthu zonsezo, mwana wanga ngakhale wamkulu kwambiri ndipo ndizankhala ndizovuta pobereka.
2: Ya isu zachita tero. Agogo wako anali kudya zakudya zimeneze ndipo analibe mavuto aliyonse. Analichabe ndi ana amphamvu atanzi. Tenga, ungambe ndi kudya manga iyi.
0: Zikomo agogo, kodi muzindibweretsera manga ena masiku onse?
1: Inde, ine ndizikubweretsera manga. Pewa kuti agogo asakwere mitengo ina.
2: Kukala ndi mwana wolimba, watanzi, muzimai wapatupi ayenera kudya zakudya zopasa tanzi za mtundu wosiyana siyana masiku onse.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzau moyo motandiziridwa ndi a Development Media International.
4: Today,
5: start big
4: with Victory Cornflakes.
6: Victory Cornflakes.

0: mazira, nshawa, zipaso, ndi ndiyo za masamba.
1: Koma, ndinoda ndaula kuti ngati ndikudya zinthu zonsezo, mwana wanga ngakhale wamkulu kwambiri, ndipo ndizankhala ndizovuta pobereka.
0: Ya Yesu zachita tero. Agogo wako anali kudya zakudya zimeneze ndipo analibe mavuto aliyonse. Analichabe ndi ana amphamvu, atanzi. Tenga, ungambi ndi kudya manga iyi.
1: Zikomo agogo, kodi muzindibweretsera manga ena masiku onse?
2: Inde, ine ndizikubweretsera manga. Pewa kuti agogo asakwere mitengo ina.
0: Kukhala ndi mwana wolimba, watanzi. Muzimai wapatupi ayenera kudya zakudya zopasa tanzi za mtundu wosiyanasiyana masiku onse.
1: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.